Nina inabasa nokuti ndino makanda yaya aiwa hazvine njodzi please ngatigezei michero yedu ngatigezei chikafu chedu